0: Kusadaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba masijidi jjamba. Ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno. Katika noke kaseera tuongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 734 7 ngerimu mannya ga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 10 7 23 ngerimu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga *185#. Beba kusaba Merchant ID teka mu 0950 75. Ogoberere endagiriro teka mu muwendo gwa sente. Oluvanyuma oteke mu ensonga masjidi jamba. Oluvanyuma oteke mu pini namba yo olunga kiwedde. Fenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo mukadde wo tata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah we na waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba omuzikiti gwa Allah naye akuzimbire ennyumba mu jjana. Omulimu gw'amawulire gunyuma nnyongo guyinamu obukugu mu kugasaka, okugasengejja, okugasunsula, kussa n'empeereza yago. Obutakusa muntu yenna ate ng'oggyeyo ekinyusi ky'ensonga ate nga ku mulembe guno oguli digito buli omu yafuuse munnamawulire. Abasinga bibaviiriddemu obuzibu bungi, basibiddwa, bakubiddwa, abandi ne batanzibwa n'engassi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe. Kati beera munnamawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa bukodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire omuli okuba obulango, okweditinga ebifaananyi, okuweereza ku mpewo kw'ossa n'okusaka amawulire. Kyangu weewandiise katikatikati ku reception ya Power of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 0705 542 19 oba ku 0752 10 12. Fuuka munnamawulire ddala kuchikumi musamba katunyeze mwenda Power of Africa Radio ekula lyo muntu wa bulijjo. Lero mu program na mwatulira weyunge ku bannamateeka abakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka.
1: Ekkooti erina olukusa okuta omuntu awatali musingo gwonna nga tukuwadde ki bero kubanga ng'ovudde ku mutango gw'essente bo webateekako n'ebirala leeta passport, leeta ebyapa, leeta biki naye mu mateeka tewali wogera kisoma nti kkooti eyinza kukusaba kino okweyimirirwa.
0: Etteeka likola litya? Likola ddi
1: singa omuntu abataddeyo omutango gwa bbeero nga ya kashi nga ssente azisasudde omusango kasita gumala okuggwa gugobeddwa oba gusalibbwa nga tegukusinze buvunaanyizibwa bwa gavumenti naddala ngaekisonga ekiramuzi okuwa ssente zo kubanga zino ssente ziweebwawo nti bbeero sigamba nti baba zisaze nga poteya tifaini tibagitwale lubeerera ezo ziba nanye refundable nga obukwakulizo bwa bbeero tobukoze ki
2: tobutuukiriza
1: era bwe kiggwako nti omusango bagugobye ogenda obanje ssente zo era bazisasula.
0: Namwa tulira ya lero kuwokuna yanjawulo ku ndala
1: omuntu abali ku polisi nga muntu abamukutte temosi agenda kumulambula wadde kumwenyumiza nga tetufudde ku kika kya musango kye bamukwatidde omuntu ali mukomera nga bamusibye abeere ku polisi wabu prison tasobola kweyogerera.
0: Okuva ku ssaawa emu paka ssaawa ssatu ez'ekiro namwa tulira manya ensonga. Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pya otandika olunaku ng'otegeera eddiini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano, okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa
3: aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour
4: nga waliwo munne
5: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala emitwalo 5 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa Chiri Extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12 12.25 mpaka nga 3 ogwokuna 12.26. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
4: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
6: You're in the mix. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. All day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
7: It's your boy, right?
6: Umzirandiga. Ye wunyisa.
8: Okay. Ali ku Palifem. Wena muganda wange ali kukula eri omuntu wa bulijjo. We bali kulaba nti ate okyaliyo. Kulika nyo mprogramu ebaddeko ya kola sente. Kulika nyo muganda wange mpiriza mprogramu ya kola sente. Mumbera yonna. Ebali kulaba nti ate okyaliko. Dakikaziri musanvu zokazi budde kusawa ziri 11 nakolero lwa 4 na kuzoma ziri 14 omwezi tuli mugwa 5 omwaka omuganda wangalite daza 2022. Kusikayenda yo busilamu nakusoma ziri 2 musanvu omwezi tuli mugwa dhulqaada obwa 11 omwaka 2024 mu musanvu. Ngabuli Jonze Muhammad nze Yusuf nze Chinobe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: I'm a guest wombo. One more program in Tanda Kumacha.
8: I'm pretty za Aliku Palifem. Lero Kaluozo, Kabuna, Fina, Obamuto, Obamukuru, Gwenda Wina, Ategeda. Wegenerezanga nyo, group, Obechivinja. Oba omuntu yenna oba muganda wo oba mukwano gwo oba ani yenna yenna omuntu yenna akuli okumpi gw'ofunye mu kaseera ng'ofunye awo nno tukolerawo nnyo ensobi tubeera nnyo n'abantu be tufunye nga tufunyeewo bulamu nga bukyuseemu ne twerabira abantu abaali naffe mu bulamu buli abo nno ojja kwekanga nga gy'emikwano emituufu oluusi obala bakukunyiigira n'ogamba nti baakuwulirako ensaalwa oluusi teba nsaalwa tebubeera bujja olumu kye baali bakusuubiramu ng'okyali nabo walyanga nabo ekikomando wanywanga nabo kyayiwa ebitaano mwatambulanga nabo ku kyalo ekawungeezi mwayiribanga nabo we wafuna n'obaleka egyo nno gye gimu ku gibeera emikwano gy'emituufu gino emikwano gy'obeera ofunye nga ofunye giba gikwagalako ekyo ky'obeera ofunye giba tegyagala ggwe ebiseera ebisinga kabeere mukyalo oba mwami gw'obadde naye mu mbeera eri ey'emabega yabeera abamu biseera ebisinga yabeera omuntu omutuufu ow'okwesiga yabeera omuntu omutuufu ow'okubeeranga naye nkugambye ojja kkakkana ogamba nti bampala na tebanjagala nedda wabeerabira wabavaako gw'olabanga batali kilaasi yo naye ogwe yali nabo be baali naawe mu mbeera eri ngaoli mufunye 10 ne muliwako kyayi wa 5 nga tikuli na kyakulya abo gy'emikugambye ojja kkakkana ogamba nti bampala na tebanjagala nedda wabeerabira wabavaako gw'olabanga batali kilaasi yo naye ogwe yali nabo be baali naawe mu mbeera eri ngaoli mufunye 10 ne muliwako kyayi wa 5 nga tikuli na kyakulya abo gy'emikwano emituufu mw'olina okusunsula emikwano emirungi emituufu eginaakugasa bano sente we zinaakuggwaako bajja kugenda bakulabye olina sente era woofuna ebizibu tebakubira yadde kasimu naye bali abantu b'okuze nabo baliwo b'oyiribe nabo ng'onoonya sente gy'emikwano egituufu ne woobanga wabavaamu kituufu nga tokitolina na mboozi nabo temulina mboozi ebagatta otuuka akadde nga ofunyeemu naye ng'emboozi bagatta togiraba ate nga kituufu bakulabye olina sente era woofuna ebizibu tebakubira yadde kasimu naye bali abantu b'okuze nabo balibo boyiribe nabo ng'ononya sente gy'emikwano egituufu ne w'obanga wabavaamu kituufu nga tokitoyina na mboozi nabo temulina mboozi ebagatta otuka akadde nga ofunyeemu naye ng'emboozi bagatta togiraba ate nga kituufu munyumye ku ki nga tekikyaliwo mpozi munyumye ku byedda mudda mu kwejerega kola biki byadda naye ofisanga akaseera n'oyitayo basikesi kengako mpola mpola ne w'obabeera wala ne ofisanga akadde once in a while n'oyitayo n'onyumyako nabo n'obeera wansi nga bo we bali wembanga mwatulanga kutaka tuulawo ne w'oba oyina wali emmotoka ye epaakinze genda obeere nabo wali abantu abo sekako nabo ddayo koobalambule n'ennyambala esobola okukyukamu ng'olinga bo okitegedde abantu abo tetubeerabiranga kubanga nabo tebaatwesamba akaseera ke twamalanga nga tulinga bo we bali era akataye kajja kuba tekannayita nabo nga bafuuse nga ggwe ky'oli
7: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno katika no ke kaseera twongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 734 6 ng'eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ng'onyiga star 185 *9#

0: Bebakusaba merchant ID. Tekamu emuziro mwenda. Tano ziro musambu tano. Ogoberere endagiriro. Tekamu muwendo gwa sente. Oluvanyuma otekemu ensonga. Masjidi jamba. Oluvanyuma otekemu pini namba yo. Orunga chiwede. Fena wamu. Omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo. Mukadde wo. Tata we ya kugenda ko. Oba mama wo. Tusaba Allah we na wadeyo. Akusitule mu byenfuna byo. Atera abikukumire. Zimba muzikiti gwa Allah. Na ya kuzimbire nyumba mujana.
1: Zimba omuzikiti gwa Allah. Mukwano na ye akuzimbire nyumba mujana. Chankizo nyo. Bintu kati. Biampanku we. Echono chankizo. Atene liyo mtu wa gamba. Mpanku we ingatagenda kukua. Na ye Allah ye akuwa. Allah ya kuwa mkwano gwange. Ampuliriza. Sadaka yu chonacho lina. Sadaka chonacho lina. Oshitege de mganda wangali kupale FM. Nga ebule naku mtono nyo. Songeno egalwe. Ya masjidi jamba. Ya masjidi jamba. We nagalwa. Obusera angabu na ogena kudamu kubusa angawa. Luana nyo ila Allah musabe. Wefe konyo. Mukasera angakano. Munange nawe Allah muboitira. Nawe Allah kuwe. Luana anga nyo nyo nyo nyo. Tozibia olunaku. Olime kutandika lunaku. Ngato sadase. Tomanyite chitegeza. Kukera kumacha na ogenda kumulimu na okola. Na yengo lunako lutadde maso ga Allah. Nga mu bintu byosose ososo kusasanyiza. Osose kusasanyiza kwa kaunti ya Mungu. Nga kusoso kuteka sente. Nga osose kuwa Allah. Echo nno kiba kyankizo muganda wange. Bera nga osaddaka. Togwa mumanyi. Ekintu kino yinza okuba okiwulira buli sawa kumi n'emu. Tokyetamwa. Kubanga si kya lubeerera. Ate newe kyandibadde kyalubirira oyo akyetamwa meseji yangu bato nagitegeera bulungi wetaaga okunnyonnyolwa ennyo naye oyo akiwulira obulizi nga kirimu ekigambo Allah abatayagala kigwe na kuggwa saddaaka okusaddaaka kulina kubanga kulya wotalidde enjala etuuka n'ekuluma. Oyina wali wabaduba Allah wabira unga tanna sala swala. Na ulilo kwefu meitiri za muli. Na ulilo mutima anga gumu kuba. Na ulilo anga tateredde. Abana baduba Allah Mungu wababa agala. Nga tanna sala swala. Obulira toteredde. Obato yina mirembe. Abaduba Allah jebaliabu. Oyino kuchete kamu ne musaddaka. Olunaku nerucha. Neruziba. Nerudamu nerucha. Nela neruziba. Nga to saddase. Aha nedda nedda nedda. Nedda obo teke doku bila ngate muganda wango saddaka ngoteka yuchona esawa zino gwalina wogenda muzikiti nga wakumanyiti olimu sajja mugagga olimu funyi noba wa nusuru kumi noba we nkumi bili bagamba yeea omugagga na vamo ezo olusi nasoloza senta atiendo ilo na kugamba yeea hajigundi tuongere yoku sente zinotezi kujamu. Uli la sentimenti yoyo zinotezi kujamu. Oyinachino zinotezi kujamu yongera kusente. Ne waba asoroza. Olusa amasa asoro ayogera agatunuliza gwe. Akusubira muchinji. Ebyo Allah tabirina. Ne wabo inobu umbi busatu kwa account. Allah onomu wake nkumitano azisima. Olire chenkizo Allah chalina. Ne wobo inaka kadikalamba. Mungu nomu wake nkumi bili. Takukuruma. Asima. Atena akudiza. Era nakuteka mulisti yabo. Abasaddasi. Ebyo nno byebimu kubyenja ulu Allah yalina. Tusaddaki. Kuziro musanfu musanfu musanfu. Kuminemu. Nsanfu mu mwenda abiri musatu 0777 11 79-23 Erimu manya Gasozi Muhammad Haruna 0-7-7-7-10-7-9-2-3 Erimu manya Gasozi Muhammad Haruna Ate Airtel Eri 0-7-0-6-74-6-70-0-7-0-6-74-6-70 Elimu manya Gapal of Africa Radio Ngoteka kocho na Allah chavira kusoboze seza Oina mission zo Oina diru zo Oina biovala Oina ebiganye okuta Kana akasera Allah akawa batono ngagwe

0: kwesimba mu kifo ekyo nateeka ebisangire twasabye ebimusobozesa okwesimbawo
1: bisanyizo kye bye mutunuulidde olivia alina okujja nabye yandyagadde okufuna bendera
0: omuntu agenda okwesimba okuwamemba of parliament alina okubanga alina senior speech ekyo kitandikiwako ebyegattako diguli diploma n'ebisigadde biba additional bigattibwako bugattibwa naye kitandikiwako e senior speech ate bagisabye nga alina okubanga eresatisfied waba omuntu agiegagement seza nga azina ekyokubiri alina okubanga memba wa kibiina omujjuvu nga alina membership card y'ekibiina ekyokusatu twagisabye kyalina okutekako omukomu nga amaze okuwandika mutongole tukibayita kachwa mbito oba ebimukwatako obuyigirize obulungi abadde akola byakola kugamba entambula gyatambuddemu mu mbeera za politiki oba mu mbeera za bulijjo nabigattako bulungi n'abireeta mu butongole ebyekibiina tewali bwetaavu bwa ssente nti nomination fees kusaidirako ajja mu butongole ng'omuntu physically kubanga kyateereddwawo mu butongole nti omuntu alina okwereetera okusaba kwe mu butongole ngaalirako ebyakasiro k'ebyokulonda kitebe olwaleero era olunaku luli lumu lwaleero ya 14 ekimu kinokulanga kikolebwa buli muntu ayagala okwesimbawo lwalina okubagira empapula ze olwaleero
1: olinaku kwekoonyeko nti tewali nomination fee waliwo abatera okuvayo naddala twakirabako mu kalulu akawedde mwa oluvannyuma lw'okugaba tiketi oba bendera waliwo abavayo ne bagamba nti basabibwa ensimbi omulundi guno mweteeseteese mutya okulaba ng'embeera eyo obaoliawo tebeeramu
0: ngaera bwe tubadde tujja bulijjo tubadde tukyogera nga tugezaako okukubiriza abantu baffe amemba b'ekibiina abeegwanyiza mu buli kifo okubanga tebalindirwa abantu ababeera ab'enjawulo ebwereeyo ababagamba nti wonaayita wano ojja kufuna mangu kaadi wonaakusula kino ojja kukola kino kubanga bagenda okumaliriza nga ababaggyeko sente ate bwe tebaba bamemba ba kibiina babeera bantu abeerindika mu mulimu ogwo mu nsonga ezo ogenda okumaliriza oli nga gamba sente naziteeka wano nesimaina yazingijako naye ngazisindikiranga kibiina ogamba tubakubiriza abantu bonna nizemiraba nga boogera nga tab zimaze okubanga zifuluma nga ziweereddwayo byabaogera bolumu babaganda tebaba na bujulizi bulaga nti ddala nateeka wano wanenakasula kye ngalinsasula otherwise kaadi ss egenda okuyitibwamu omuntu okubanga afuna kaadi era bwanaaba alina obujulizi bulaga nti nateeka wano sente ajja kubanga nini yeyeekulye engalike kubanga kyogeddwa mu lwatu nti tewali sente yeekwagisibwa osaba kaadi ekyokubiri tolwaliro nga tumaliriza okusaba nga bamaliriza okuteekamu emitendo gigenda okubanga giddako mumira mujja kubanga mugiraba nti tugenze mu vetingi tugenze ku gulawundi tugenze mu debate mugenda kubanga mubiraba nga bannayuganda nabagenda b'ekibiina bannamawulire
1: okay nga tumaliriza waliwo ebibadde bitambuzibwa ku mutimbagano kati njagala gwe engeri gy'oli kakiiko obwe olyawo otangazemu ku ggwanga nga waliwo abantu aba posting ebifaananyi bya Honorable Namugga bamu bagamba yaligenze n'abaweereza nga waliwo n'abamu oba olyawo bebasongamu olunwe mwe nga mmwe abakakyuka ebyokulonda bantu ki bemwaniriza
0: kiyinza okuba nga abaagaliza Honorable Namugga bamwagaliza ng'omuntu nga tekirinaako ffe control nga bamemba b'ekibiina era n'abakakiiko wabula ebisaanyizo ebyesingibwako omuntu wamemba opalamenti omemba palamenti asobola okwesimba wonna waali kasita abanga mulonzi w'ekitundu ekyo kasita abanga agwanira mu kitundu sole nga afiitinga mu bwetaavu bw'ekitundu ekyo anati ffenga bannyina bakakiiko era lwe twasabye officially abantu abeegwanyiza okwesimbawo bajje balabike ebyeggwanga n'ekibiina bulimu akitegeere nti abantu bali 15 ebagala okwesimbawo onaye bunnamugga bw'abanga ali omu ku abo abagenda okuleeta olwaleero bannamawulire ne bannayuganda n'ensi yonna nekalangala ejja kutegeera nti omu ku baakoze ekikubaakoddemu kubanga abamwagaliza bayinza okubanga gye bali naye nga ye onabakwatulanga omuntu so wanaakyatula najja obaayo n'alabika okutegeera nti mubaagala okwesimbawo mubaagala okukwata tiketi ya NUP ekalangala onabunabugga ataddemu empapula ze abambala abagenda okusunsula aliomukolo gwekigenda okusunsula mu era agwanira bwabanga agwanira kijja kumaliza nga bannayuganda bategedde nti enakute kaadi gwekibiina naye tuyinza olwali tutegeera officially ameka abeegwanyiza okwesimbawo okukwata kaadi y'ekibiina kya NUP lwekalanga la by-election
1: okay tweyanze nnyo tweyanze gwe obaoliawo tujja kwongera okuba nga tukunoonyako ku nteekateeka gye bujja mu maaso
0: yesebo
1: tukwagaliza mukyamalungi
0: nokwongera okuadvisi nga bannaffe bonna abagenda okuba nga bajja gye tuli okujja nga babalambulukufu obutaba nga bagenda kubulakumeyiringa process ate gye batereo okuyingiramu
1: weewaawo
0: sebonayanjafe

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwazize mchano banafa batuliriza esawa ziweze bili za machago na kuralero. Akade kagocha mubufunza wana kuchuko mzanka tunyeze mwendanga kakusomiruwa Bryoba Hamida. Onakurayo tu ingido onakuro kubiringa bala izababaka abana chika mparamenti ye kuminebili nga okula izababaka. Kwa tanzo onakure guro nga webwazi bidenga babaka baweli ya dala chukumi chinana mbana. Bebala izidua kubabaka bitana abili mwenda abagenda okuchika muluchiko reguango olukulu. Ate ye ombaka chikida district ye masendi mparamenti. Dr. Florence Asimwe Akik ya vudeyo na waga nga wekatali jiria wagenda kuangula H4 chowa speaker. Nechibina cha Uganda People's Congress chivude nechisaba babaka bacho abalaira mchisera chino kwe wala okule mirimu ejitali jabwe wabula esira baliteke kumirimu omubaka jaina okukola. Yesaba wandisi wechibina chifuga echa National Resistance Movement NRM Richard Todrong avudeyo na saba evina byobufuzi ebyenchu ukachuko kwetolola Afrika okusigala ngabiri bulindala no kurwanirira empisa no bwetwaze bwa Afrika wakati mukunyigiri ziwa kwebyenfuna kusema zinga ono. Ate baba sawa bakugu kuchirwadde kya kansa bavudene basaba bana Uganda bonna okujumbira okwekebeza ekirwadde kya kansa remisinde gye kiddukirako mu ggwanga Uganda. Baba mibaka baka abamukulembererako amasaza ga Buganda agakole bendo lendo lye Masaka okuli Kkooki, Kabula, Buddu, Ssese ne Mawogola beyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'alonda munnabuddu munnamateeka Charles Peter Mayiga emyaka 13 kati nga ye Katikkiro wa Buganda era basanyufu byansusso olw'obukulembeze bwe bwe bagamba nti nno busitudde nnyo Obuganda ne Uganda. Amawulire gabadde mu bufunze mu bujjuvu ganinjiriye ku 3 nze Bryoba Hamida temuva ku mukutu.

kugamba nti eggwanga ne liba nga lina nuclear warheads bbiri nga balina bbiri bwezi nga balina ssatu oligenda kompola. In fact ne babeera balina emu ng'ekozesa nuclear. Kati Iran bakulaga nti uranium waabwe ali ku stockpile kilograms 9874. Kiba dangerous nyo. Era ne bamala bamukulaakulanya abo babeera batuuse ku level y'aba superpower ku mawanga amanene agateemu olwako nga amawanga ago si buli lw'oyagala ogalumba nti ogalumba. Iran singa atuuka ku eyo level bwe kijja okuba. Kati America bagambye nti batidde frighteningly close Iran, bali kumpi. Ekyokkola kigenda kubeera ki? Options zibadde bbiri naye nga zonna tezinnabakkola. Option yesooka ebadde nti Iran peacefully kwata uranium omutuwe balabika ng'abaaganye. Option eyokubiri katugende mu ggwanga lya Iran tumuggyeyo ku kifuba bamanyi waali bayinza okuba nga tebamanyi bulungi. Kyokkera ripooti yafulumidde Iran onaku oluyise bategeezezza ba Iran bagambye nti baakizudde mu bulumbaganyi obwakolebwa jjajjuuzi ku Iran America bwe yagenda okununula omusirikale waabwe mu mission eyo. America yali eteeseteese era okugenda ebeyureniamu waabwe. Bagamba nti mission eyo gye baatwala mu Iran okununula omusirikale tekyali koma bukomi ku kununula musirikale wabula waaliwo ekkobaano ery'amaanyi ddala okugenda maaso n'okuba nti munnange banunula oba babba uranium eggwanga lya Iran ekitaasoboka. Kitegeeza nti America uranium amwetaaga. Isirayiri bagamba nti omutima tegubaliimu okutuusa nga uranium eggwanga lya Iran bamuyina mu ngalo ttaano. Embeera nga bw'etambula kaakati amawulire agaliwo gategeezezza America egambye nti obusajja essaawa yonna butuuka ku 90% kyokka singa butuuka ku 90% gajja kuba mawulire mabi eri America n'eggwanga erya Isirayiri abadde Energy Secretary. Report. Pale FM. Ebya tugenda kuba tubiraba. Isirayiri okwe kubana ne UAE Netanyahu yagenda ngenda bi kubulira songa batugamba nti n'emizinga egisinga ba Iran bamaze okulabika nti bagizaawo abyo awe tugenda kuba nti tudda wabona nkwanjulye bannaffe bantu nji Habo Center bagamba nti bakugumu kujja nyabisa eddagala nga lya butonde bakoledde chupa gye bayita zukuka. Echupa ya zukuka eyamba abaami nga prostate yanafwa muzibikira. Echupa ya 5 yokka esenge nga kibulamu genda ofune ka zukuka oba echupa ya zukuka okuva mu bantu nji Habo Center. Nawe omwami nga wenyu wamusize bakuleddeyo muyini extra otawanziba ausas an ya genda obatuukiri wali ku Nexus okulira na Stabex sa Apollo Kagwa road ugeno kubantu basange dagala bali kutuseko ku 5 geno funezu ku omwami oterere mu nsongeze ekisenge bagamantu soroba kubira kuno tu musa 5 nya anamu musambu asatu munana noti 2 0 musambu 5 nya anamu musambu asatu munana noti 2 banafabo oja kubatu bafuna bulungi aba ntunji Habo Center wali kusa Apollo Kagwa Road webali esimu ku government eri 0754 anabo musambu asatu munana noti 2 eddagala bagenda kuba bali kutuusa ko na tera ona woli bonabo ya gade delivery abanafe abagotel kumbali wandege ya bagamante simu ku kibanya mpula bazirina botuka kuduka transport bamukudiza osobola kugenda nendaga muntu nofune simu osobola kugenda passport nofune simu ensimu ezo notani ko kusasula buli nako buli wiki oba buli mwezi bakuletedde popo 20 kumitwalo 10 na gumu na ekitondo spaka 50 kumitwalo 10 na musambu mwe 12 spaka silimu kumitwalo 10 na musambu mu kanana akamu ni 50 kumitwalo 10 na 3 mwe 2 12 Infinix models omuli smart 20 kumitwalo 13 mukakaga hot 6i kumitwalo 14 note 50 kumitwalo 2 mukaga bagamant itel jibaita a50c kumitwalo 8 mwe 10 nyango jifuna a90 kumitwalo 8 a200 kumitwalo 9 mukasambu ct200 kumitwalo 13 mwe 13 genda osufune esimu eyo namu abagale za cash nabagale okusubula mugende mu GoTelecom bali kuno tumusamu 52 nsambu mutano anamu mwenda chenda noti musambu 52 nsambu mutano anamu mwenda chenda ne WhatsApp kweri ufune simu kwa mugo Telecom noti musambu 52 nsambu mutano amakumi anamu mwenda chenda. Iceland Nursery and Primary School Matuga Semuto Road kilomita ya mungu vude mabanda baga mante sumeru ya dene boarding visuro vya mulembe yunebu center weri atenga baya sumesa na Islamic theology sumeru liru dirila fancy obu

0: babu okugenda maso ngaba kubebira yiro kakati no wanono embiranye mu district enye mukono Kongo vule mbucho ula bisanga uri kete ukura bikita tamawa wakati wechivina cha National Unity Party Forum na inani kuchifo chomu sipika iranga weto girela vina vina vyombi vya mazeta okubi iranga vikora inte kateka ira vya vutinda ibisunsura no kusengeja aru ilwanda la wakudanye kuntebe iliomba sipika chivina cha National Unity Party Forum mchitu mutaba miruka wawe watu siza na kaunde zikeburu bavu deyo ni mwesi gwaruti sentongo ngeira ya kufuganya kuwa sipika nga kutati no ya gendo kufuganya kuchomu tuka sanre muonge kumuji buli NRM wetu ya ronze kumoza asumani ne mulimza gashegu nga wanoviva kwa siza kati ya denga okula ina waluna kuruancha na hii waluo hivuru meziga mbanti uruva nyumaru kubanti abagenda kubaba kwa siwa ofisi wana kuruincha abagenda gendera u abuterebu tukubanga vale onda chifo chino adesu kia mkono neno abuwe chekole wa magombula gali kumi na monana nga kota de elialurukaga mkumi katino kukachika kabisu kiti babira yo bakansarazi ana mwomo chivina chano kuchina kukumi na vana ina rimu ilinako kweba kwa kansarazi habili mwosamu angu mkate bakola ana mwomo ilanga kakati chetuli nze chechokula ani agendo kubwa nga ufungule interi yo wasipika ukula ila kwencha kwe kucho tutikilze duwako na maulile kugenda kuhira na matuga Church of Uganda walieri ye kongo na yasita na muganga kwecho ekata mukono neruero esawa zina agenda okuwela pili ezo kumata anga kulaida kono nyente kateka zona zigenze mumaso kakati nweto ugiri na mukasira kato kifiche alimu batu bona kubuyi obo kukuli mze ilanga kuru dupa hende akula wadisuti mkono bulichimu mukasira kata ya mazeta ukuanga chino kwasiwa ilisinga ukukwebio wetu tiyo tujia kuwa tulibatu sako ukula ilanga kutavia kutikuwa sako katu nyeze muenda palo fama beno ni kumara waneno mdisuti ya mkono
1: Tuyanza nyo Benon Kamala mu district ya mkono na kurencha tugena kubate tubifuna byonna ebigendo kubate nga bigena maso ebiyo kulaira mu bitundu ebyo mkono nyongera kujukiza te aba Hamaj Travel Agency nabo bongera kugamba nti batwala abantu mu gwanga lya Canada ne USA kotade nensi za Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark era nga bagamba nti bakuyambako gwayagala ogenda okusuula mu ggwanga lya Turkey okulambula okujjanjabibwa n'ababaagala okusoma bagambye nti bakuyambako okufunira empapula era ne bakuyamba n'okufunira passport kwabo batazina kye bayise passport processing basangibwa ku kizimbe kya Hardware City mwalio gwa kubiri room number 2211 okumpi n'akatale ake n'akasero kati okumanya ebisinga ogenda bakubirako ku noti 57 noti 6685 okumanya ebisinga bo aba Rushmark Junior School bagambye nti basangibwa Lusaze ku Sentema Road era nga bagambye nti ly'essomero eryesigise okuwa omwana omusinja omugumu ddala mu by'ensi n'ebyeddiini essomero ly'eddiini boarding era nga bakola balina entambula y'abaana naddala abo abava ewaka era nga bagambye nti balina zekeya balina okuva ku nasare P1 omupaka ekibiina ekyokutaano era ate nga bagambye nti ebisale bisobokera ddala kati abasomesa batendeke era nga balungi balina omukwano gw'abaana

0: station.
1: 107.9 Pal FM. Kupal FM.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebinango hebinjawulo kabetusomera nze Kulthum Shatra. Okusadaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bwaffe. Sokose mali Allah kyakuwadde osobola okwegulira ejjana nga osadaka. Twegatteko wamu fenna tuzimbe masiri jamba esangibwa mu bitundu by'ekyanja. Twebaza mwena abatuukiridde omulanga gwaffe ogw'okumaliriza omuzikiti guno era tusaba Allah obakyagazisa ebyenfuna byammwe. Naawe abadde alina essuubi ery'okuwaayo okuzimba omuzikiti guno Allah n'atakusobozesa, tusaba obeere omu kwabo bagenda okubatenga asobozesa emirundi ekikya. Weereza kati sadaka yo ng'osindika ku MTN namba eri na 7777179923 erimanya gasozi Muhammad Harun, ate ya Airtel eri na 7767467 erimanya ga Pearl of Africa Radio. Kurani enzivunire mu lulimi Oluganda ekyali ku reception ya Pearl FM 5 ogenda kubojefunira byosoma mu Kurani osobole okubitegeera obulungi. Ate akatabo mbogo yali ngabo nako wekali 2:25 nkano kawandikiddwa nga kalambika obulamu bwa bwana no mbogo kyabasinga ebyafaayo byonna n'engeri obusiraamu gye bwasasanamu mu ggwanga lyattu Uganda. Webityo bibadde ebirango by'essaawa zino. Maria Kulthum Shatra bikusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Ebyo bibadde ebirango byo Kupal FM.
3: Omulimu gw'amawulire gunyuma nnyo ng'oguyinamu obukugu mu kugasaka, okugasengejja, okugasunsula, kussa n'empeereza yaago. Obutakosa muntu yenna ate ng'oggyeyo ekinyusi ky'ensonga ate nga ku mulembe guno oguli digito buli omu yafuuse munnamawulire. Abasinga bibaviiriddemu obuzibu bungi, basibiddwa, bakubiddwa, abandi ne batanzibwa n'engassi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe. Kati beera munnamawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa obukodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene, nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire omuli okuba obulango, okweditinga ebifaananyi, okuweereza ku mpewo kw'ossa n'okusaka amawulire. Jangu weewandiise katikatikati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 07-1582-19 oba ku 07-1211-12. Fuuka munnamawulire ddako ku 10-9 Pearl of Africa Radio, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
4: Okuva eddene dda amawulire gaakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembe gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Oba mu kitundu kyemu awangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuuka munnamawulire ddako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Jangu weewandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa, fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku 07-1582-19. Fuuka munnamawulire ddako ne Pearl of FM.
3: Wakati nga radio yenganze 10-9 Pearl of Africa Radio tuweze emyaka 15 bedu 15 bedu
0: Pearl FM ku 15
3: nga tukuweereza dawe yeesigika okunoonyereza okumalayo kusa ne programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pearl FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga. Tosobola okuwulira essomero lyo galibinkana na masomera amalala mukusoma ekitabo kya Allah abayiza abamaloboozi amasenekelevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa pale FM Schools Grand Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ezemisana Monday to Friday okutandika ngenda ku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagire somero lyo atenga wulira ku maloboozi amasenekelevu agabayizi byonnanga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited. Kumulembe guno guli digito. Buli omu kyenkana yafuuse munnamawulire. Bangi bagakola ne gabaleetera ebizibu omuli okutiisibwatiisibwa, okusibibwa, okukubibwa. Abamu batulugunyizibwa. Awamu n'okuwa engassi naye nga bino byonna biva kukola mulimu guno nga toyina bukugu. Nyumirwa omulimu gw'amawulire ng'otendekeddwa abakugu abawangalidde mulimu guno okumala emyaka egiwerako. Fuuka munnamawulire addako. Omukugu yennyini akola omulimu ne gugasa abo baweereza ate nga tatadde bulamu bwe matigga. Fuuka munnamawulire addako ne Pearl of Africa Radio. Radio yo esibuka kama ulira gesigika.
4: Okufidde nedda amawulire gakola nga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuuka munnamawulire ddako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku nnoti 7 45 42 19 fuuka munnamawulire ddako ne Pearl of FM kano ke kadde akukutuusaako
5: tafsiri al-Quran al-Karim
4: tafsir ya Qur'ani wana ku Pearl FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبيتي باتنزب الله جل وعلا نمتين دام جفات المبكين دي فبنا تم سبا السوق ساسري بإنجلان أميرين بكو اجتبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونكو بلتو كبيرو تساوى ويزتي تباتو جينام برغرام يفه تفسير القرآن الكريم وكفون القرآن اجتبا إلى تبا نمكد وانج الشيخ عبد الرحمن مكسا واجتبا naye nga tukikakasa bulungi nti akadde kano akadde kabakake mu bujjuvu naye tetuyinza kalekera awo nga tetukakoledde muko ate mulimu mulungi jalabba kulisaayo yonna mu byonna ebitambudde mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera nti mutambudde okuva gye bwakeeredde okutuusa kati erinnya Sheikh Kaketa Bakari Khamis Tata nga nze ndi emabega w'emizindaalo gya Pearl of Africa Radio okuweereza mu programu eno enganzi ekitiibwa naye nkusaba okkirize tukole ku mulimu omulungi tukole ku mulimu ogw'okuzimba masijidi jamba tubeere nga tuteekayo nga Sheikh bwe yeeteekateeka okubeera ng'atuuka ku nsonga gye tugendako olunaku nno olwaleero. Nawe wenyigireko mu programu eno ey'okuvvuunula Qur'an, programu ekitiibwa, programu ennungi, enganzi, wenyigireko ko mukola omulimu omulungi ogw'ebbeeyi ogw'ekitiibwa ogw'okubeera nti tuzimba masjidi jamba. Masjidi jamba esangibwa wano Nkyanja ng'eri mu Nakawa Division mu Kampala District era bwe tuba tugizimbye tujja kuba tukoze omulimu ogw'ettendo. Abantu bangi abasali ya masjidi yeyo elabe isunga ate abajietorode katino gwejo kila nti omulimo gwokola nga gwa lugenderezo eyo yeitibwa sadaqatul jariya yeitibwa sadaqatul jariya sadaka eyo lubeerere eyo endereze esigalawo ng'etambula nolwekyo we nkugambira muganda wange ampuliriza oekitiibwa mwannyinaze yonna nti yita ku 0 7 0 6 7 4 7 teeka ko sente zonna Allah zaba akusobozesezza nga zakuzimba masjidi eyeyitibwa sadaqatul jariya Nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam ti idha mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalath umana Adam Allah wa mujulla na mujambula mbwensi emirimo jijo najibaji weddeo jibaji kutusewo illa min thalath okujja kuwa sigale bintu bisatu ekiso kere dala sadaqatun jariya sadaka eyoru genderezo beyoru beirira yeriwa wasimu uruza abantu banywamu amazzi abatambula ebisolo na nebinyonyi na bulichonna ekyo kubiri okubeeranga ozimbye somero bulisomese z'abantu Qur'an iranga bagisoma ngate bajana gisomesa emyaka jonne jagende eranda ekyo kusatu ozimbye omuzikiti abantu bagusaliramu bazina omuzikiti ogomba gamba bulijjo nti nebwe guba guvoddewo wano ne gugenda nga bagujjuludde ne baganti ha muziki kigudo tugukyuse tuguteke walala gwaya gutandikawo mpaka lwe guli gwawo baddi atenga sigwa ku gwawo ntegere kabulonjero ulile muziki kinga baganti muziki kyogwo ogwali abo bagutwala jindi ogwali jindi ne bagongera ye jindi obagbaguza mu kifo gundi kati ebanga ligumala nga gwo erinya lyago likyaliwo obera ogabana ofune mpera oshitegedde na binaga chokubiri au ile moyo ntafa bihio boku igo kwega sibwa na kwo au wala nsali ho yale wala ho boma no mrongo fa kusabira na yoro ali chetwagadde twagadde mu sadaqatun jariya echo cho wadde yo nga kyalo gendereze banga lyo nanga kitambula nolecho genda ku 0 7 0 mukaga nsambu munya nkaga nsambu teka ko sente ero sabe Allah bomba lokuteka ko gugamba Allah sadaka eno jempadde sabo jikirize atommalire kinona kiri na kiri na kiri esimu endale ye mtieni eri 0 7 7 7 3 10 9 7 9 2 eyasozi Muhammad Harun 0 7 7 9 7 9 2 Edede tamanya gasozi Muhammad Haruna erije nsose ya Airtel 0 7 0 mukaga nsambu munya nkaga nsambu ere tamanya ga Pearl of Africa Radio nolecho tukolo mulimu ogwo nga tugukola biniya no mutima omulungi omutima ogwagala ate nga tuinamu esubi nti Allah subhanahu wa ta'ala tetusobola kukola mulimo nga guno netuvira mwawo tugenda kufuna mu nga tufuna muddi ku nsi kuno ne kwa akhera tukola mulimo ogwo biizni rrahman tuzimbe masjidi jamba tujizimbe owe mitwale 10 giteekeko owe mitwale 7 giteekeko owe mutwalo owe 2 owe 15 wakakadde owe mitwale owe 15 owe mitwale owe 12 wallahi zonna sente zikola kamukamu gwe muganda kamukamu Uganda. Butuna batukoze omulimu ogwo tugukole ngeniya za fenyanjiro kufulunji. Baduba Allah nabazana ba Mungu mukimanye nti mu nsi mwe tuwangalira tuina bingi bye tukolera ebitusoba konga abantu. Naye ekigendo kutuyamba Allah abirenga asasira abirenga kirizo okwenenya kwaffe tauba zaffe agenda kutunulira mirimu emirungi gye tukola. Atunulire sadaka mmekazi wakateka yo bwebale emiziki kibwezize ozimbye emeka omuntu osobola okubeerawo nga tosobola kuzimba muziki tiweka nga gwo omuntu omu kizibu batono nnyo katonda bawadde ekyengere ekyo ekirabe ekyo ekyokubanga asobola okuzimba omuziki tiyeka naye mbalayirira Allah wano wetugattagatte 10 10 bibiri bitano chikumi chikumi chikumi chikumi imamu kasoza muita mi amia mi amia mi amia eh chikumi chikumi echo chitu yamba ko okubera nga tusitula amadala g'ebintu byaffe ne bisituka kubanga bagamba nti kamukamu gwe muganda okitegedde bole kwata kamukamu mujukire nga tukyazoba twabatumanga obuseke obuseke obwongo ogenda n'obumenya bw'okwata akamuka menyamu obubiri obumenyamu obusatu obumenyamu naye bwe bwasukkanga obusatu ne bugenda mu kkumi ne bugenda mu kikumi nga mutuufu bukulema okumenya nga ne bakuwa ssente obuseke kikumi tosobola bukwata mikono n'obumenyamu bw'oti naye akamu osobola okukamenya kakati buli lw'onyooma ekikumi kyekyo kituufu bwe kiba kikyali kyokka nga tikirina kyekyegasseeko tikyegattiddwako kinne waakyo kisobola okubanga omugaso gwakyo mutono naye ate kiweeza omuwendo era ne kifuna amakulu nga kimaze okwegattibwako kinne waakyo kubanga bwe biwera ebibiri bisobola okugula ekidomola ky'amazzi ate bwe kiba ekikumi olusonyiza obutagula kidomola ky'amazzi we nkusabira gwe ne muganda wange awuliriza nti wegattire wamu ne banno kwekyo ekitono gwe kyolabanga ekitono wegatte wamu ne banno teekayo ku nnamba z'essimu zino nyiga kebera essimu yo ginyige olabe bw'obanga olinako omutwalo jjako 2000 ozisindike ku 0706 bw'omala ozisindika ku 0706 7 4 6 7 4 6 7 awo beera osobola bulungi nnyo okukola omulimu nga wegatiddwako ne banno insha allahu taala oba oyinza okukozesa 0707 7 7 7 11 7 9 23 eyereeta amannya gasozi Muhammad Haruna twegattire wamu tukole omulimu omulungi ogw'ettendo omuntu yenna bw'akola omulimu ogwo ajja kufunamu eri Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo tonyooma ky'olina bw'onyiga essimu yonoola nkuliko omutwalo jjako 3 bw'onyiga essimu yonoola nkuliko 5 jjako omutwalo oba 2 tubeere nga tuzimba masjidi jamba insha allahu tabaraka wa ta'ala kale n'embeera eyo nti mu kanyomero kano nga bwe tuli mu tafsir nabagambye nti Qur'ani ekitiibwa gye tutambuliramu okubeera nga yennyini yetulagira okukola ebirungi Qur'ani yennyini Allah mwatugambira okukola ebiki ebirungi kati tuli mu puroguraamu ya tafsiri al Qur'an kuvvuunula kitabo kya Allah naye akanyomero ako mbadde nno kabatuusaako mu budakiika buno obutono n'olwekyo njala bakwasa Sheikh Abdurrahman Mukisa amaze okweteekateeka obulungi mubakwase ate tubeere nga insha allahu taala tutambula ne puroguraamu yaffe nga bwe mugimanya obulungi insha allah bwe nva mu bubaka buno katono sheikh nga mubakwasa tutambule
7: kano ke kadde akukutuusaako
5: tafsiri lquran alkarim
7: tafsir ya qurani wana kupal fm
6: otyo kakati sheikh kamubakwase tutandike insha allahu taala sheikh tusanyisa okulaba era abaddu bamungu owedda bakulindiridde mu ngeri emu oba endala tukusaba obeere nga ate tetwagala kulya budde
8: alhamdulilahi rabbil alamin waliyu salihin sallallahu wasallama wabaraka ala ashrafi lmursalin nabiyina muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du abatuliriza abalungi abali abatugoberera assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
8: nsaba okubategeeza nti tuchali mu sura yaffe eyitibwa takwir ekitegeeza okuzingibwako kw'enjuba n'ekitangaala kyayo essuula nga bwe nzize mbategeeza bulijjo ya aya 29 era sula ya chinana mwemu ngere mujuzo esemba yo eitiwa amma naam mteka teka ya amma sula ya kuna beso kal suratu nabai yoku bili naziat yoku satu abasa yoku na takwir bobo veri kusaidi ya diyo mchili sheikh
6: naam sheikh
8: kakati chino shukuru nyoku chibategeza abebitiwa nti tuasoma tafsiri wa esuleyo netumumaliriza era chali echali chilindiridwa kwali kuyingira musula ndala edile suleyo ntegere kabunji naye twafunamu okuyimirira mwezi gwa Ramadhan
6: naam
8: tutasobola kubeeranga tumaliriza byetwali twagala okubatuusaako byonna mu nkola yange nze njagala nnyo omuntu bwe tuba tumusomesa ekintu oba tukimuyigiriza akitegeere mu ntegeera emala

0: bajita palefem chikumi mumusambu kamuza muenda ekula eri omuntu wa bulijjo mujja tusonyiwamu ekyuma ky'omuzungu kibwe kigiranga kyekyanga naye katugene maaso nga bagezaako okukitereza bajita palefem chikumi mumusambu kamuza muenda ekula eri omuntu wa bulijjo tumwerabira enteekateeka z'okuzimba masjidi jamba ezigenda maaso n'okuba nti zitambula tubasaba tugende maaso n'okuba nga tuzenyigira mu buterevu ensonga eyo esobola okugenda maaso n'okuba nti etambulira ddala bulungi oboolyawo mu mbeera efaananako bwetyo teweerabira mu nteekateeka eno ey'okuzimba masjidi jamba gwe alina kyolina ng'oli ku layini ya MTN osobola okuteeka ku 07 17 19 73 0 7 9 73 6 ajja kuleeta amanya Power of Africa Radio so ng'ate ya MTN eleeta amanya Sozi Muhammad Harun. Gwa solo kutuisiza kasenta kuku machanti namba solo kunyiga star 1185 star mwenda ash baje kusama machanti ID wandika emo 0 mwenda 5 0 musambu 5 buli kimu kijja kuba kitambadala bulungi era obakabona botaddeko bona goberera ebiragiro tujja kuba tufunira ddala bulungi gwali ku MTN MTN ni momo pe nyiga star 1185 star 3 ash teka machanti namba eri 5 8 5 8 5 8 embeera bakobo tujja kuba tugenda maaso n'okubanga tubufunira ddala bulungi banafe aba Naim Islamic Kinder Care Nursery and Primary School singa wakiso bategeeza bazadde mwena nti okuwandiika bayizi ku ssomero lino kugendera ddala mu maaso kale no musabidde okuleeta abaana bagende maaso n'okubanga babangulwa essomero lino lirina daycare lirina nasale ate okunga kwotadde ne primary weriri wasirifu bulungi security eri guluguru endabirira y'abaana nnungi era nga basomesa ebyensi saako n'ebyeddiini ojja basanga wali senga wakiso bakubire kusomera 07 02 16 16 7 2 ne 07 09 81 00 5 2 baina ni namba ya WhatsApp eri 07 06 74 74 ana 2 07 06 74 74 okumanya ebisigo kanso na mutebi ndoza tu bako ne kyowunzika nakyo ku nsonga y'ekirayiro ati tulabe ensonga endala gitukwatako
1: ensonga y'ekirayiro ababaka si bonna nti tebamanyi bukulu bwakyo ebimu ku byensobola okulaga nti mulimu ababaka abamanyi obukulu bw'ekirayiro ekyo eri paliyamenti eri eggwanga nabo ng'abantu ngera ebirayiro ebyo babikuuma era ne babitambulirako bangi naye mulimu ne kye bayita okukyamuukirira okitegeera sigaana muntu nti buli kkula ly'otuukako famire ebeewo era ekukulembere naye wabaawo kye bagamba ensonga
0: yes
1: nti olw'ensonga zino na zino olw'ekifaananyi kye njagala okulaga ensi bw'otunuulira nze ndi musiraamu ddiini gye ngoberera ebimu ku bikola omubaka bye yatambulirangako abantu abaali ab'omuzinzi gy'ali tebaali baana be tebaali bakyala be tebakulembezanga nnyo olumu ku mubaka ensonga zeyazamuwasisanga ng'oli namwandu talina kyakulya namugamba jangu obeere nange olw'ekifaananyi ekyamu ne balowooza ate abawasizza ate abalala yabawasa bw'otunuulira omu ku baddu zaidi ekitegeera abawuliriza banange kyemmanyi kyekyo kyenkuza ensoma yeddiini ey'obusiraamu mu bayibuli nawe mulabika mulimu ebifaanaganako bwe bityo naye sigenda kubalimba nti naagiwadde obudde okutuuka okuba nga nsobola ogikootinga oba ogyesigamirako nja gikoleramu ensobi ate kibanyiize nnyo okusinga singa mba njerekereza so mu mbeera bwetyo ekirayiro kino bwe tubanga ensi ziri tuzirabirako tuzirabireko n'ebisinga ku ebyo ensi nga Uganda gwe bw'ogitunuliraki mu nsonga kizoogamba nti byonna weebiri n'ekino kyandikoleddwako ebyobulamu hakiimu osobola okulwala nga sente zonga gwo mtezi kya amala oshegera kansa singajja ensongo bendala yonna yonna nga mazima gwanga lerino kujanjaba nga munansi engudo fena fena twandiye gombi okulaba nge engudo ebinnya zikolebwako ku mutendera tubera tutya n'abantu nga yajja emirimu gino ne bakwata emirimu woolite bwayise omwala munene bwe guti gukomeri teguli ku pulani omwala munene nnyo amazi n'ettaka ebigendamu tekasobola kutambula nga kibaddewo emyaka gyonna ng'omukyayina yajja natwala sente z'omuwi w'omusolo natambula n'agenda ngebituli ngwe gwe byowulira ddala nga si nsonga amakoona agali mu kkubo nga tegali ku pulani
0: leda kunkubuuza eyo akantu kamu namutebi nga tuwunzika kino ekyekirayiro bino ebirayiro bye bakuba mu makooti byo biriko buli poki
1: ekoti enkola yayo nga yo eyawukana muko katono ndi koti singa okuba ekirayiro oba nojja newo obwo obujulizi nga bwa kirimba oba bwa kifuula nnenge
0: ngomaze okuba ekirayiro
1: yes ne buzuulibwa waliwo omusango ogukugulwako awo wennyini kye bayita contempt of court tosobola kujja n'olimba kooti tosobola kujja n'obuzaabuza ngokubye ekirayiro kyobolaba kooti ekulambika
0: nga tonna kikuba
1: yes nti oli mwetegefu okuba ekirayiro era obujulizi bwoyo akubye ekiragiro buteekebwako essiira n'amakulu ag'ensuusuuba nti omuntu w'ayimiriridde mu bantu bano bonna mu maaso ga kooti n'akwata Qur'ani ye oba n'akwata Bayibuli ye tusuubira nti oli wansa naye munnange mulimu oli ajja neyeekuŋŋaanya wadda nga nzi mwami Kibuuka John njagala okutegeeza siina ddiini gye ngoberera ndi musamize nnamaddaladdala era emba muyina ekitabo ky'obuwangwa n'ennono kye muba mumpa yamugamba tetukirina mukama waffe kirayiro kiveeko yes ate ng'aba talimbye kuba waliyo enzikiriza ey'ennono n'obuwangwa era n'abagigoberera mwe bali muffe ng'abitegeera nnyo ebyo musonyiwemu ate nga ekyo ate omulaba muntu waali bw'atyo asobola okutalayira oba n'alayira mu ekyo kyakkiririzaamu nga wansi okusinga akutte Qur'ani n'agirimbisa kubanga tuli mu mulembe ng'abantu balimbisa Qur'ani omuntu alayira nga tatidde kati no waliyo endayira empya oli alayira n'agattako ne arushi ya Mungu nagamba nkulayirira Allah ne arushi ye kati gwamanyi nakusulika olusulika nga tolulabangako naye nga byakugamba wansi w'emmeeme ye mulimba omulamusuubuzi alayira wallahi billahi tallahi thumma tallahi nkulayirira Mungu ne arushi ye sifunako nenkya nadda n'akola okiregera waliwo eyeetala mukyatafunamu n'okisuula omaka n'okiddamu nga faida teriyo teri musuubuzi atalayira ninga kyajjenjeru naye ate mulimu nga bamandera
0: naga nkuguziza ze nasobudde
1: wallahi nfiiriddwa nze gwolabira wano ŋŋenda kuziika taata wallahi endayira yazze empya omuntu alayira ekigambo nga tokiwulirangako kati nze omwana yansulika naye nga nziba yalayira n'ava mu kulayira n'agattako arushi ya muli nga ng'onsulise wandinsabye busabi mutwalo mu mirembe okigera nga tamanyi bukulu bwekyo kyafulumizza ake muwale baddekawo omuntu n'ayogera ekintu obuzito bwakyo era gwe akiwulidde n'amakulu g'okikwatako n'otya n'ogamba afunye atya obuvumu ekigambo ekyo ne kimufulumamu n'okiraba kulayira walayi mulimu omuntu ayogera ekigambo obuvumu obufulumye ekigambo ekyo nga si kyabuwomu naye nga kizito nnyo kati oli asobola ogamba nze okwebaka ku nnyabo kakati embuzi ensi n'ogizingazinga n'ogamba okwebaka ku nnyoko
0: bagiyita Pal FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo ebyo byonna mugenze masero kubanga mubiwulira leero tubadde twetooloolera ku kirayiro era ffe tusinga nnyo okubakubiriza okulayira mu ndayira ey'obusiraamu okulayira mu ndayira ey'obusiraamu ate infacti imaamu yali atusomesa wano naga nti sikirungi kulayira ira ira sikirungi kulayira ira ira kubanga urusi bolayira ato yinzo okufuna ebizibu ngategwo koze ki
1: no nenkolagana yo nabantu baida okulayira kinya kubanga kye kisembayo akimu wobo tambulira kunyota ngoli wa mazima ngoli mwebufu nga kimanyikidwa ngola bandi imamu cheyune tituwanze simu sisinka nanganako mula babulabi ntio banga nzijia kupalu olusi ngali mkutambu zevigere ne mula angayamba dekanzu ye njeru na ye ene kuata ye nagamba echo nedda chiri nedda ulaga numute kwa utesi kumiti imbagano yavayo na achia ukanako nagamba chie chiri siku wangi uyo mzito wacho
0: yes.
1: Tatu wali wampe wonti binyu masimanyi bugu masimanyi biti biti.
0: Nki afunye follow.
1: Abikule kamu noti ya.
0: Okay. Bajita pale FM chukumu msamba kamuza muenda. Ekula heriyo mtu waburiju. Mbeba za batu gobelira kumikutu emikuwa nila wala. Pale FM News. Eyo YouTube kwetuli burunji nyo. Osoro genda ku Pale FM TikTok na kwa kwetuli atene ku mkutu mwadalogu manjidu wanga The Evidence Media na kwa kwetuli Buterevu ogena masono kubanga tubawa HFana nye chirunji program na mwatulira Tewera bila White Star Magic usabuni wabuunga ajude birungo okuvamba na fe wabidiko Mwemwe kwa tegenda kuduka, hiriri okumpi wa supermarket wa gambo ya gala White Star Magic, baje kubanga bamukua. Jaja wa habo mu Uganda, Dr. Katumba Hussein, wa Uganda Joint Herbal Research Clinic, kurwebu sabara. Akutege kidoro sisira urwebio bulamu, uro mwaka gunobiri abiri mukaga. Luatu mietwe gobeko, endwa deno butonde, kusirinji semitwaru mukaga, atenga scan ya werere. Olusisira luno lwana kubiri kuro mukaga nga 13 ne kusande ngena kuzo mwezi 14 omwezi ogwo mukaga kudwaliro lya mwe au kulwe busabala we wandike ne siringi so mutwalo gumugoka ofune namba yo kuruna kulona jja ojja kujja ne siringi si emitwalo 5 kuna afunira eddagala okono kujja no kukebererwa ku scan kujja kuba kwa bwerere Kakati mwe abatawanyizibwa ebirwadde bitali bimu otawanyizibwa omugongo gukuruma amaguru gazimbye olubuto lukwesiba olumizibwa wansi wa kameme mwabaina infection tofu isabulungi byonna ebirwadde ebyo Dr. Katumba Hussein akugamba nti buli kimu agenda ku kijanjaba Usiringi si emitwaro mukaga joka. Mwe abami abenyuma mchisenge wajja kuba wo package nga yamwe eyenja ulo ne package ya bachara na yo jeri. Kale no mugeni masano kubanga mwe wandisa kusiringi si mwe wandisa ne siringi si omutwaro gumu goka songa ate kuruna kururi. Moja kujane mitwaro etano. Tubagame nti olusisira luno luli wonga 13 gwo mukaga nenga 14 zina kubiri olwo mukaga ne sandi kati wandike namba ya Dr. Katumba Hussein jaja wa habo mu Uganda ya MTN eri 0772 3211 0 3211 ne ya Airtel eri 0752 3211 0752 3211 okumanya ebisingawo olina obuzibu ku maaso tulaba bulungi tulaba biri kumpi oba tulaba biri wala ekyokuddamu kiri kimu oyagala okufuna galubindi ez'omulembe otandika okulaba nga tokaluubiriziddwa kakati gwe ekyokuddamu kiri kimu banafe aba dioputa optical hub ndoza liyekolero yetulina elia galubindi wanu mguanga ya Uganda atenga liri wanu mchibuga Kampala wakati guamanyi ewandegea genda kuchizimbe chimanyi duanga ajika sule mall awe wali kolero lya galubindi basoka kukupima baina byume bipima basoka kukupima ne bamanya amaaso galina buzibuki ne bakolera galubindi ezikola ezigwendo kumala wechizibu echo kubado ine chifuku maaso tulabiri kumpi tulabiri wala mulimu abana nga bwatunda mu kitaba maaso gamuluma kati bana badda yopta basoka kukebera ne bakolera galubindi bazikolera wenyini erova ona zo kibatwalira dakikanga asatu goka ne bakolera galubindi zo nogenda nazo ubo manye wandege ya kubitala botukawo ekizimbo jja kubo kiraba kirike kigambo aji kasule mall awo wenyini bali kumwaliro gwa kubiri esimu eri 07 53 95 95 inkaga munya 07 53 95 95 inkaga munya bakubire ko kati je bali bakulinze bageni masono kubanti bakukolako kanso namutebi
1: anjisebo
0: ndoza zino
1: mpadeyo pea ya maso
0: pea ya maso ndoza tujja kolente kati kugende kudayo puta
1: kusente zani nacho kijeo
0: anti twinze okutukayo ngati chetagisa na galubindi
1: kibayi nsikirizwa nakuvuga moto kachiro chovole nakuzino sivuga Ganu manate nyo.
0: Chukada yopute kuliao.
1: Mm-hmm. Katuko zetu tia.
0: Katubimari wana.
1: Wanji sewe.
0: Katubimari ziwe kubanga. Mm. Tovu gamuru kachiru. Mm.
1: Erasi. Maso marwade. Brother ya jize.
0: Sigena kudamu kulinya chiru.
1: Aki mwonjere. Gana ze mwenda. Baka na kumpo. Vala suni. Omplaizu wakunde wa ambulina.
0: Linda ku.
1: Mm. Gwenjerega. Njerega nayo nakulgena kujawa no. Mm, ama nyanyongereke elinya. Tugende maso.
0: Wali wali nina ndikuwe.
1: Ah. Ojiro risigaza. Kangira ngolo kuno nyeza.
0: Bajita pale FM chikumsa vakamza mwenda ekura eliyo muntu wabulijo. Tusoma mateka. Mm. Sabiti tujye twaunzika.
1: Yesema.
0: Twali tutunulide obufere.
1: Mm.
0: Bali bufere. Obenso byezikolebwa
1: ku bufere.
0: Bufere.
1: Mm.
0: In fact bwali bufere.
1: Yesema.
0: Mbadde njagala ndoza zine dachike sigadde kubana funa amasimu bantu nga bankubira. Mm. In fact wali bagamba kansa tetu mukubira takwata.
1: Hey. Munsonywe banange.
0: Oluso izo kuboba mukoti.
1: Mm. Alena kuzino mbadde nyo kayungeyo ngandi kayunga nebuno ubaka kambu yisewo nebaza abawabi ba government oba abatambulira mu mulimu gwa state mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga nabankubadde guli gutyo ebirumira bingi wesanga nga ba state bano baweredwe emirimu miyitirivu nyo ejituka ne jibayinga wane jibayinza alina omusomesa wange kwali kuno kati ya fagambo mwanu Luganda chiche mbadengeza ko kutusa abantu hakimu ngoyagala okulaba omuntu nga agwerera bibe bifo bisatu ekisoka liba dwaliro ekyo kubiriga jiba misango kizibu nnyo abantu okujja ekyo kusatu kuba kasera ka kufirwa oba nakomera tuli wamu abantu abasinga tebesalira okujja makoti abantu balina obulumi abantu bali mu nsi muno nga tebamanyi baana bawe basibiddwa wa na baba bafuna batya abala bajja mu makooti emisango ne jongezwayo ebitakoma olumu ba state tebabaawo oshegera ng'omulamuzi talina kyakukola kuba mu mateeka tasobola wuliriza musango kuleka nga saba wabi wa gavumenti akola ki gwali kuba yazze okuloopa emisango egiri criminal gibeera Uganda versus omuntu lwaki nkyogeddeko osanga state nga ayina ebendobendo ddene kwekyokulabirako ekayunga state aliwo omu naye kayunga ayina abalamuzi basatu omusiteeti omu ava ekayunga n'agenda ebbaale nave bale na yeyongera ye chale chilala ali atya kayunga district nga wajubulira yonna gamba anti amina eri mu state ati kubantu abali ye kayunga kububbi bwettako obuli ye kayunga kubukumpanyi obuli ye kayunga panange kisoboka nti omu yanabera omuwabi wa government mwana watu kinondo nkunjinzi kino kikulu okusinga obufere mu ttaka kati kuba bino abantu basibiddwa abana babantu bali mu makomera ngabagala state ya jawoze omwana bamusaliro baba mute tuli wamu ne state yesanga ngabambi buli lunaku ayina kechi ensonga kitukawo kitya obuli bwenguzi hakimu tusabe mirimu jino nejitatuwebwa ulwensonga zaabwe zibatatulambulira nebakwata omulimu nebaguwa omuwala oba omuntu
0: omu
1: neba no abawala bebazi bebajiwa olokuwa bayina abaami abanene mu government
0: yes
1: baba tekayo mu mpapula olusinga bakyalina mu kusoma tamalanga abalala nga bamuwadde omulimu naye nga ayina akakwakulizo siva Kampala ne bamusindika ebyo mu byalo ebyewala
0: natandika okwegamba
1: sigendayo naye ng'omusala gujja ngera gavumenti yamanyi nti gyali
0: ahoza
1: abalaba ofiisi za state nga waliwo obulumu rumu ez'enjawulo oba ofiisi ez'enjawulo nga ziriko ekigambo state nga teyingirwangamu mu mateeka kitegeeza ofiisi erimu omuntu alina ogitulamu neyagaana buganyi kujja abalala babateeka mu system akuliremu amalemu emyaka etaano nga takola nga bakimanyi takola
0: kyokanga yandibadde akola
1: nga bamulinze emyaka etaano giyiteo bamuwa obulamuzi bamuteeka mu nabeera mu munda
0: akule
1: nga state nga yes nga likodi eraga state ali eyo gyakula ali kapiripiti nga tagenda ngayo nga tafulumanga Kampala nga ali mulofa mwena azunga bilalo
0: linda konkitegere bwendi nti state aba munda mateeka ku side ya government
1: yes era mirimu gyawe bagisaba wa DPP
0: wasawa
1: era balo balanga ndi ba state twetaga ba state kakati olokuwa Uganda elimu nogamba nogu ani akumanyi fetu teka recommendation wala ingo jisalide kola kezi nokubira nechamu kadia nijajja sara mtuwala nagamba tusunga tona genda fukamira nasimbula ya kaliyu ya Rahman weseza nenga choina wallahi
0: ashadallah
1: noteka ye mpapula nebata kuwa siru wakubanti toina busibisanyizo nenge mirimbaji telekira ataba tagenda genda kala moja nebale kana mutebio mumari rivu oba nasuna oba Richardi oba Peter
0: asuburu gendo kora
1: thank you oliba muomulimu na janga gumwa deya mletele vila gilo mze mwina kumpao na mgamba batu kutuwa agabi enda kwa tuchigawa rando muli. Na mgamba sigenda ateto onzijaa kwa msala nino gulia.
0: Sigenda mudati.
1: Nza sigende yo koboko mkola yoji. Ania manyi.
0: Kankubile dadi.
1: Enye mfufu elyeyo. Omkulu kamugambi. Omkulu nabuze wali yo state ya sobulo kuwasa ganyanti yeo. Mmuleke, mmuleka bere Kampala. Nese deze zijenga. Mmuleke kuperuolo. Bilitirifu. Abantu nebakeranga kumakoti nebatula ba mama bafe basiba kumakoti batata bafe bali eyo babonaabona
0: bindako namutebe ogambye Kayunga eina stadium
1: yes ogu mchala mchala asobola okubeera ko obukosefu nti omwezi abina okugenda ko mu nsonga mchala asubirwa nti asobola okufuna olubuto mutu zene zichuka tewali wayamba teri wadde ba volunteer Ninga abana mwebali. Bibasobola okulonda obulonzi nti namutebi lete empapula gende Kayunga. Mwebali. Wallahi waliwo ne bamasikini ngakiriza nagamba we mambuga ba milioni 5 ku mwezi musiteme mu mpeko 2 zengende empereze ensi. Nawe tubyogerako wano eyo kiripu webagisa.

0: tosobola kukola mudati okole kalunga okole
1: naye nga bonna balina ebizibu kati byonna bana bagenda bisula byenjogedde bagenda kuba kweyo ensonga kubanga kye bayitamu siteti asoma fayo ne bavayo sawa satu eze chilo satu
0: nga koti ichoro
1: awa prison inga bayo mbo kwe kutula nebidala nebidala si ensonga nenja gade kuweleza waka wange kusima eri abaweleza ba government basitoti basaba wabi ba government mubitundu ebyenja ulo ewala no kumpi nga wala imuliba malirivu kuweleze gwanga tubebaza tubesimisa namu wabali musistimu gade mulibe tefutefu kukola emirimu mujite namu wabalonda abatuka kubagabe emirimu jino muteke ya manyagaba ntunga wala yomulawa mumu timaguo kuweleza buli wangu no sindi kwa mtu ndio msindise lwa kuba mwana wo omwana wo mumanyi munafu omwana wo mumanyi mulaga javu ekiteetagisa ni olwokuba ina amaanyi bwota deyo kituufu yagala nywe wuwo naye waliwo ensi wetuuka nga akimu osobola okuŋŋamba amazima nti namutebi paasa eno togenda
0: waliwo ekintu kye njagala okutegeera namutebi bw'ogamba nti disitulikiti erimu siteeti omu at least fabata bimanye byamwe byamateeka at least district yandibadde mu ba state bameka kubanga twinzo gamba state waba omunga jali that is fine at least yandibadde mu bameka okitegeera bulungi
1: example bade yakayunga
0: yes
1: naye bitundu binji gabifana nabwe ebityo shegende the state ya inokola ku file ziva mu chief magistrate court wa mu court ye ya wansi negenda mu high court atenga high court at sindika mukono kala kayunga katika ambate katika nkwate baliwa masakango omuyisemu woti ngovuga mbalala ngodde mbalala waliwe kitundu abo bakito bagomba ojegera bifu botuni ya masaka district nene ne baba ina ba state abawerako ojegera kati abantu kye bakola bateekawo embeera ey'okulyaza amanyi obwenkanya ne butayimirirawo batya bagenda ne bagamba state kola kino ne kino n'amuwa akasente ekitandibadde wo singa station ebeereko ba state abakola ki
0: abawera
1: nti oli abagamba bwe nakikola oli ajja kikebera oli agenda oshegera wabaawo kye bayita okutya fia
0: kubanga waliwo courts court proceedings ezimu zetugoberera n'osanga emmeeza y'aba state nga baliko nga bana
1: baba jeno mchibuga era guwa msangunga gwa kamera guwa gwa kamera baba jaku head office ku DPP ne bambale gandula ni wakama mje mutulewo ni batula nga bonna baze nga bayo ebigamba agendo biogera aliogu aimi ila kuwa manyage nenga jibaba etaga buli district mu Uganda wali yavu nani bu msangu gokuta rachi msituka mangu nyoku gokero gomanya abana abantu abafiridwa abana babwe omanya abantu nga abantu bakuta abana babwe omanya abantu nga mataka kabwe gatwalibwa ngemisanga eyo gyetaaga obukugu ne supidi gye mwakozeseza wano nebirala nebirala naye okusima kwange kugenda erimmwe nga wallahi muli bakozi ba gavumenti naddala basitati lero mbawadde bimuli byammwe nga mukyaliwo mwebale bamama mwebale batata mwebale nga muwadde bakuwadde dimudene ngokola emirimu gy'abantu musanvu neno sigala ngojja bambi mwebale esi eri bajjukira mwebale
0: namutebi gundi okusinzira kugwa wangadde akabanga ngaoweereza mosige mukubuyo obwo obw'amateeka basiteeti bano nabo bayinza okulya akantu
1: ekitasoboka Uganda kwe kufa nodda enguzi hakimu ekifuga omuntu yenna zibansa hakimu nina bye sisobola kukola olw'ensonga egi ndi musiraamu kankweyo ekyewuunyisa nali ntambula nga ndi ku bodaboda nali ngenda kanyanya ku kkooti ndijjukira bulungi lukyali lupya mu maaso gange nali ku pikipiki nga ngoba budde omusajja eyali anninaanye nga muvuzi waaki gwa bodaboda n'afujja amaluso owa bodaboda yali antwala gwe saamanya ddiini gy'asoma n'agamba kyewuunyisa musiraamu yakikoze ne mmubuuza kyankwatako ng'akulaga nti minzaani kwalamulira abasiraamu esukka nangamba singa abadde simusiramu kuba ayina